0: سلام.
1: Nakusalimu Swahiba.
2: Nami pia nakusalimu Swahiba.
1: Asante Swahiba.
0: Unatusalimu popote pale ulipo. Tunakusalimu pia saibu yetu. Msikilizaji, mvile macho yao.

chung ku mo yo ni a kwe li na ya cham ka. Wala si kai pembe ni na se ma pa si po sha ka.